simula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: ilalim mari. Ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka pa lasing.
1: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Pastabigulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon na po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
6: How can I convince you?
5: And reminisce the songs of your time.
6: Take me as I am.
5: Right here on Urago Sabado Retro.
7: Sabado Retro.

0: Basta Bicolano o Ragon!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Heavy na mga 9.7, orago na nila sa 14 na minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at talagang nakatutok simula sign on. Welcome sa programang Orago and Sabado Retro. Yes, so today is the first day of the month, August. Grabe na guys, Agosto na. Ano bang meron? Isang buwan na lang maririnig na natin si Jose Marichan. Grabe mga ka-Uragon ha. Napakabilis naman ng 2026. Masyado siyang nagmamadali. Anyways, para sa inyo mga guru greetings, sige na push na send na sa aming number na 0961355-6393. Samahan niyo ako till 12 noon sa programa Uragon Sabado Retro. So here's a Mirror Mirror. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 99.7, Orago na Niels. It's exactly 9:34 in the morning. Isang tanong, isang sagot. Uy, pakisagot nga. Isang tanong, isang sagot lang naman ang aking. Yeah, sige na, naging makaawa na siya mga boy. Charot lang. Yes, good morning sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayong araw ng Sabado, Abado.
1: Happy birthday!
0: Yes, so today is August 1, 2026. Gumising na kayo ba? So baka hindi nyo alam na today is August 1. Uy, sa mga nag-fun run dyan, sana all ha. May pa marathon or I think fun run ang Ibalong Festival. Ngayon ay ang pag-uumpisa ng Ibalong Festival. Siyempre yan dahil yan kay Mayor Hisham Ismail. Smile always. Yes, magandang morning. Napagod ba ang lahat? Hindi naman lang ako ginising. Di tuloy ako nakapag-fun run. Feeling. Yes, para sa mga guru greetings, sige na push na send na sa aming number na 0961355-6393. Tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programa Orago on Sabado Retro. So here's Honey, My Love So Sweet. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7 Orago.

0: Ma, nang tutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
8: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Sumula Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The songs for the lonely.
15: Yes, you like crazy.
14: And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Tatay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

KBNY 90.7, orago na niyan, it's exactly 53 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, shout out sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Anislag Banyandero Relocation Site. Hello sa Rodriguez family as well as kay Mamshi Arlene ng Anislag Daraga. Hello po sa inyong lahat. Hello, hello sa Conde family. Magandang morning. Uy, kamusta? Tapos na ba maglaba ang lahat? And I'm pretty sure kapag Sabado is wash day, mga kauragon, talagang laba dami. Laba, ano, sana sabi nila, sana yung labahin pera na lang, no? Kasi hindi matatapos yung paglalaba sa isang linggo. Yung laundry basket mo punong-puno na naman, pero yung pera mo ubus na ubus na. Ganun talaga ang buhay, mga kauragon. And syempre batiin natin ang mga tagadita Legazpi. Hello dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intea, and Boras family. As well as batiin din natin dyan sa Legazpi City Stingray Swim Club Open Water. Hello, hello po sa lahat ng ating mga certified listeners dyan. Syempre kay Ivy Conda ng Barangay 70 Kagbakong. Magandang umaga po sa iyo dyan. Siyempre, hello din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Irish Karinderian ng Ilawod, Daraga. Ayan, hello, hello sa mga Rawis B and Daraga Legazpi route na mga drivers, sweet lovers. Yes, tuloy-tuloy lang guys. So, dyan lamang kayo, wag na wag aalis and wag na wag maglilipat. Here is Phil Collins. Do you remember? Stay tuned in only here on BWI 90.7 Orano.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilu?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Mo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946

Okay, binumulay na rin po in 7. Orago na niya, it's exactly 33 minutes makalipas sa ang alas 6 ng pagka-morning. At eto guys, may low pressure area pala tayo. LPA brings rains over Visayas, Mindanao, and fair weather to Luzon, mga ka-Oragon. So, the low pressure area or LPA outside the Philippine area of responsibility is forecast to affect parts of Visayas and Mindanao, while Luzon may experience generally fair weather. So, yan ang sabi mga ka-Orago ng ating pag-asa. So, yes, hello, hello din sa lahat ng ating mga certified listeners na nakatutok simula sign until now. Sa mga bumabiyahe, ingat po sa lahat. Slowly but surely, ika nga, yan, iluway-luway sa mga ka-Orago. Huwag masyadong nagmamadali. Dahil kahit na katamtaman lang, makakarating ka din sa paruroonan. And syempre, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya para sa inyong mga guru greetings. Sige na, send na sa aming number na 0915-56393. Diyan lamang kayo, and here we get a song, Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Love, tumot ka naman sa mina, gayon kami mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi kami naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batangario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibo. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
0: Di ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo po. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: The Songs for the Lonely. And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

89.7 Oraguan. It's exactly 10:53 in the morning. Uy, magandang morning sa lahat ng mga kakagising pa lang. Uy, sana all kakagising lang. Uy, eto nga mga ka-Oraguan. Katrina, wait lang. Katrina Llegado, kinunahan bilang Miss Universe. Miss Universe, hindi Miss Universe, guys. Charot lang. Okay, again mga ka-Oraguan, muling nagdiwang ang Pilipinas sa international pageantry matapos koronahan si Maria Katrina or Kat Llegado bilang Miss Supranational 2026. Yan sa Poland noong ngayong Sabado mga ka-Oraguan na araw sa Pilipinas. Uy, grabe naman, tinalo ni Katrina ang 66 na iba pang kandidata mula sa iba't ibang bansa upang masungkit ang ikalawang korona ng Pilipinas sa Miss Supranational. Uy, grabe, sa final and answer question or round, dito tinodo ni Kat ang kanyang paniniwala na hindi kailangang umayo ng isang babae sa sinasabi ng iba. Eto guys, ang sabi niya, I always believe that we should never fit into a mold. We are perfectly imperfect, she said. I am someone who struggles with perfection. I am here today doing my best and becoming my best version. Uy, plakada, pakak. Pakak na pakak ang sagot ni Miss Katrina. So, nabatid na isa ring military reservist ng Philippine Air Force si Kat kung saan umayo ng tadhana sa dalaga matapos ipasa ni Eduarda Broma ang Brazil ang corona. So, kasabay ng koronasyon, unang ipinakilala rin ng organisasyon niya ang bagong Fioletewa crown na dinisenyo ng Venezuelan jeweler na si George Whittles at tampok ang mga kulay ng lilang gemstones bilang simbolo ng ambisyon, dangal at tagumpay ng isang babae. Uy, congratulations once again to our proud and loud na talagang binabati natin itong si Miss Katrina Llegado na naghatid ng ikalawang Miss Supranational Crown. 13 years matapos ang makasaysayang panalo ni Miss Yadatul noong 2013. Uy, grabe! Talaga namang historical to, ha? Ilang years bago natin masungkit agad ang corona. Congratulations once again. Yosa, dyan lamang kayo, guys. Just sit back, relax, and here's the bread. Stay tuned in only here on BII 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

92.7 Oragon and Yells. We're back sa programang Oragon Sabado Retro. Thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on till now. Eto guys, Alden Richards and Barbie Forteza, kinilala ng BIR bilang top taxpayers ng bansa. Uy, akalain niyo yung mga ka-Oragon. Kinilala sila ng Bureau of Internal Revenue or BIR. Pinarangalan ng BIR sina Alden at Barbie hindi lamang dahil sa kanilang malaking ambag sa pagbabayad ng buwis, kundi pati na rin sa paggamit ng kanilang impluensya upang hikayatin ang publiko na maging tapat sa pagbabayad ng buwis. Ayan, ayon kay Alden, mahalaga ang pagbabayad ng buwis, ngunit higit pa rito ang pagtutulungan ng bawat Pilipino para sa pag-unlad ng bansa at sa pag-angat ng pamumuhay ng mga nangangailangan. Samantala, sinabi ni Barbie na ang pagbabayad ng buwis ay isang pribilehiyo at responsibilidad dahil ito ang pinagmumula ng pondo para sa mahalagang serbisyo ng pamahalaan tulad ng kalusugan, edukasyon at iba pang programa pangkabuhayan. Kasabay ang pagkilalang natanggap, ipinagdiwang ni Barbie ang kanyang kaarawan. Ani ng aktres, mas gusto niya ang simpleng selebrasyon kasama ang kanyang pamilya at isang masarap na seafood dinner lamang ang kanyang birthday wish. Uy, mahilig din si Barbie sa seafood ha. Magkakasundo tayo, Barbie Forteza. Anyways, dyan lamang kayo. Happy lunchtime sa lahat ng mga nanananghalian na sa mga oras na to. Here's I Want to Know What Love Is. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: 나온 마호 됐잖아.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po, sa ubo't hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Mabili na rin yung peasant blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
8: How can I convince you?
7: And reminisce the songs of your time.
8: Take me as I am.
7: Right here on Urago Sabado Retro.
9: Sabado Retro.

Coming up on 99.7, Oragon and Nails, there have it, south border, kahit kailan. Uy, hello, hello pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na din sa mga sidewalk vendors ng Daraga Public Market, Albay Public Market, El Legazpi Public Market, sa lahat-lahat ng mga nagtitinda dyan. Hello po and shout out sa inyo. Napakasisipag nyo. Saludo po kami sa inyong lahat. Alam nyo ba kapag sa palengke ka nagtatrabaho, apakaaga nilang gumising. Grabe, talagang saludo ako sa inyo guys. Yung tipong kami talagang mahimbing pa sa tulog pero kayo talagang puspusa na yung pagtatrabaho. Yan, talagang saludo po kami sa inyong lahat. And syempre, batiin ko rin ang mga taga-Puktol, Pilar, Sorsogon, lalong-lalo na sa Makiniane family and Velasco family. Hello po sa inyong lahat mga ka-Uragon. Thank you po sa laging pagtutok dito sa amin. And syempre, batiin ko rin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port. Ayan, hello, hello po sa inyong lahat mga ka-Uragon. Tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programa Uragon Sabado Retro till 12 noon. Samahan nyo si Ligaya guys. Here's MYMP True Colors. Stay tuned in on Big Double Line 90.7.

9.7, orag na niya sa 4 minutes before sumapit ang alas 12 ng tanghali. Paano ba yan, guys? Oras na naman para ako'y pansamantalang magbabush. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Yeah, so tuloy-tuloy lang, guys, ang ating tugtugan sa programang Oragon sa Hapon. Kaya wag na wag kayong aalisin, wag na wag maglilipat. More great songs are coming your way. So for now, vavush-vavush na muna. I love you, I love you, I love you, guys, from the bottom of my heart. Stay safe and God bless. Here we got a song by Michael Learns to Rock, Complicated Heart. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: You're listening to 90.7 Radio Urakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring

0: for the first time.
1: Tago, nagtutugod ka na kayang bagohonin kwarta ang ugali din sa rong tao? Ay, dai, ika nga ni magagong, may kwarta o dai, raot ang ugali mo?
2: Basta pikulado o ragol!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. We're bringing back your favorite OPM love songs.
2: I'm sorry, my love.
1: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Darling, bala ko kutang magpaka-agming tato digi sa abaga ko. Puro pundulo kang patato-tato mo. Magpatata ka muna.
1: Basta Bicolano o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: umaga po?
1: Ano ano ito?
0: Totoo po na hali sa okay ang mga tao?
1: Bako? Sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa okay ang mga tao? Oh, yun. Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pigsasabi ko.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari.

0: makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung ang ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Rubens, satu tuo sana, gusto bang ko ika, kaya lang, makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita magagayon na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Ano mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bako man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Sabi pa nung kuha nung pinigibo naman ni Inday? Ah, okay. Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday.
1: Siksihon, ang puti.
0: Ha?
1: Sirip mo? Sabi mo, siripon ko.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba,
8: mas pinabongga,
7: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
8: 20 winners ng Tag 20

0: Considerable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 years na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iro.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iro.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radio Uragun.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahab.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Taano ano ito?
0: Totoo po na hali sa okay ang mga tao?
1: Bako, sana man na pagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa okay ang mga tao? Oh, iyo? Ay, sorry na. Bako man pamilya mo ang pagsasabi ko.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nins Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
10: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
10: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
10: Mas pinahaba,
9: mas pinabongga,
10: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
10: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
9: At siyempre, ang grand prize.
10: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
10: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
10: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
10: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
10: para maging winner.
9: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio station
9: sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: At sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar,
10: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Your perfect music choice.
15: Oh no.
14: All coming up.
16: Oh yeah.
14: Right here.
15: Really?
14: Right now.
16: Oh yeah.
14: On Uragon sa Hapon.

0: at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At ang grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Basta bigulado o ragun!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal. As we walk the garden mile. And the new age rock.
4: Who am I that the bright and morning star.
3: Right here on Uragon Rock-a-thon.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Tigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the dime all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Basta pikulado o ragun.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Tunog Banda.

rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakason.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
2: Basta Bicolano o Ragul.
3: Hello ma'am, ano pangalan mo?
4: Opo, si Dolores Lagsa.
3: Nakapirang bulan ka ng detox?
4: Naka-2 bulan na po ako akong nakadetox.
3: Kumusta ano mga nawara?
4: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan gula. Tapos po yung puso po talagang magian na po ang pamati.
3: Magian na ba ko na magabat? So kung nagkambitis mo na, pigmamati mo, dapiad mo?
4: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako si Bulun.
3: Ah, dati day ka nakasakat?
4: Nakasakat ma'am po. Kaso
3: pero hingal.
4: Po ako,
3: tapos makulugo ng piad mo, budabitis mo.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar Sorsogon, sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
7: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal. As we walk the garden mile. And the new age rock.
9: Who am I that the bright and morning star.
8: Right here on
10: Uragul Rock-a-thon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
2: Basta bikulado o ragun.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit.

0: Sir, ano pangalan mo?
1: Pastor Royo po.
0: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
1: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
0: Dati, kinakapos ka na?
1: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Kapatid ko po si Jill Roan, yung kaparinig. Dati po siya minutirahan, may medium niya. Tapos after 6 years, bumalik yung niya, sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang upurahan ulit. Kasi bumalik pa yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinala ko siya dito. Pero yung dinala ko siya dito, lupay-pay talaga. Halos paglakad niya, tinutulungan pa namin siya maglakad. After 3 months na inyong mga supplements, ngayon okay na siya. Nagpapasalamat po ko sa NINS Wellness Center.
2: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok 3, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun.

0: Bukas sa Bicolano o Ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
2: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Tunog Banda Noon.

0: Pasabikulado o ragun.
1: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
2: Karambulan ito.
1: Tapos nagpa-vlog cam ka?
2: Hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Clear na gabus.
3: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Ali, landaya talaga ako sa bulang kasuba ko. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya magkapalit? Ikaw ibinaba kang sentensya doon. Nganin, malay ko sabi pagkata ako sa manuko. Kaya pati lugubi ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil man gayon pala.
0: Kasi na. Ha? Ano niya mo sabi yun?
1: Nagpusta ako pala sa balyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
4: Josephine.
3: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
4: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
3: Noon, ilan na ang BP mo?
4: Ayun, nag-160 ako.
3: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
4: Nga na-detox mo ako is 120 na lang.
3: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
4: Wala na.
5: Ang Ninso Lola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ninso Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sir, may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
0: Di ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo po. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: We're playing songs exclusively for those in love and fallen out of love right here on Uragon Sabanggi.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Tatay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Basta bikulado o ragon.
1: Tuhod, siko, baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
4: Tarambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Ming's Mall sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Basta Bicolano o Ragon!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati na ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites. And we're playing them right now. Right here on Urago.

0: Mas sabikulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Basta Bicolano o Ragon.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
8: Nagkaroon po siyang PCOS.
7: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
8: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
7: Lumiit ba talaga siya?
8: Opo.
7: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
8: Opo, monthly na siya.
7: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
9: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Your most wanted OPM standards.

0: Nakatutuka.
1: Nakatutuka.
0: Nakatutuka.
1: Sa 90.7 Radyo Oragun.

0: yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Hello again. Maganda scene. Talagang magandang lalaki ako.
3: Sana ako.
2: Kapatid, maulan na maga ng Sunday ngayon. Ikalawa, tama? Tama, the second day of August. August na pala, grabe yun, no? Parang bago lang talaga akong gising. Yes, it's the second day of August 2026. Kumusta ko kayo dyan? Kayo nakapag-almusal na, ha? Just in case hindi pa at nagbabala kayo magpa-almusal, sama nyo naman ako sa listahan. Sige, jamming tayo till about 9 o'clock this morning. At ako namin willing na willing sa inyong makijamming. Ito ang Oragon Sunday Specials. Kasama po si Papa Rod Rabbit.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Kiperambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Reminiscing the good old days.
7: I saw the light on the night that I passed by her window.
6: With all your favorite golden era stars.
8: You're just too good to be.
6: All playing right now, right here on Uragon Sunday Specials.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Raghun Legaspi. It is exactly 2 minutes down 7 already. Ang bilis ng oras, ano, parang tumatakbo talaga. Hoy, magandang umaga po sa ating mga rep of homes, mga Jimmy drivers on the road na humahataw na naman. Kapatid, ingat-ingat ha, be extra careful, sabi nga, dahil alam mo naman, kapag ganitong maulan, basa ang kakalsadahan, alam mo na yung mga susunod na kabanata. Talagang mahal na, sabi ka ang sabi ko. And gabus na bagay, basta mahal na. Delikado. Oragon Sunday Specials, kasama pa rin si Papa Rod.

0: makitama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta pikulado o ragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Babes, malapit ang anniversary natin.
7: Oo nga, no. Parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun.
8: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
10: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
10: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
10: Mas pinahaba!
9: Mas pinabongga!
10: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
10: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
9: At siyempre, ang grand prize.
10: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
10: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
10: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
10: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
10: para maging winner.
9: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
10: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar,
10: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region.
11: On air, online,
0: 90.7
12: FM.
0: Radyo Uragun.

0: Yep, Big Double I 90.7 Radio Rangon Legazpi Jagger. Take tag is about 14 minutes down. Alas yeti ho ng umaga.
1: Good morning.
0: It is my second hour set with you. This kind of beautiful though. Not so sunny. In fact, it's rainy outside. Grabe, malakas pa rin buhos ang ulan dito sa may bandang sentro ng Legazpi. Gato mga gribo sa marakatapos sa ating yudyaan sa Albay District Public Market. As usual, nagpapalakas na naman ang kanilang radyo. Yan ngayon sa stalls ni Nanay Lidia Astillero. Dyan din po sa, tawag dito, sa stall ni Manong Renan tsaka ni Papa Joel. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Siyempre pa dyan po naman sa stall din ni Ate Bing, ni Manay Josephine. Sino ba? Si Manoy Ramir as well as kay Manay Juliet, kay Nanay Edna, kay Ate Nerissa. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Also making a big way right over at Rosales Eatery. Ayan kay Bossing Nelson as well as kay Nanay Rosita. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat talaga.

sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin from morning till night. Mamaya abangan nyo kapatid dahil I don't know if you will consider this as a huge news or not. Is it a good news or not? Well, para sa akin dito good news eh. Tungkol ho ito sa sabi rollback ng diesel at ng gasolina. Maya-maya lang, maya tutok lang ha.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Rangoon, Legazpi. Thank you, Dick Dag. It's 25 minutes down, 7 already. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod, Rod Rabbit. Kayo pong napaka maulan, basang-basang araw ng Linggo. Ito na kapatid, I don't know if you will consider these as good news. Pero expected ho by next week, Tuesday, August 4, makaka-experience tayo ng kakapiranggot. As in, kakapiranggot talaga. Ito yung fuel price rollback. Anang presyuan ho ng gasolina, diesel at saka ng kerosene. Ayon ho sa projected price adjustments na pwedeng mangyari ho naman by Tuesday, August 4, asahan ho natin yung gasolina magkakaroon ng rollback around 1 peso and 50 centavos per liter. 1.50. At saka sa diesel naman o kaya krudo, magkakaroon din po ng rollback na pwedeng umabot ho ng piso. As in, piso lang talaga. Ay, naku naman. At yung kerosene, expected rollback ng around 2 pesos din per liter. Ganun ka pa. Ganun ka kasaklap. Last week, if I'm not mistaken, I mean the other week, nagtaas ho ng around 8 to 9 pesos. And then last week, 5 pesos yung itinaas ng diesel, ha? O ngayon naman, tataas, o min bababa daw ho ng diesel ay piso lang. At saka 1.50 naman sa gasolina. Paano naman tayo nito mabuhay? Buti ba talaga magnegosyo na lang tayo, Papa Ryan, ng gasolinahan? Kung pwede nga lang, may kapital, ano, ha? Ay, nako, mahirap mabuhay sa Pilipinas! So expected ho natin by August 4, yung per liter ngayon ng krudo, kasi kahapon nag-krudo ako, nasa 88 pesos and 80 centavos. Kung bababayan ng around piso, parang di mo talaga ramdam, 87 pesos lang. Ganun. Ay, ewan. Talagang pag walang nangyari dito sa atin, tapos naging presidente pa si Idol Robin Hood Padilla. Ay, naku talaga, lilipat na ako ng Mars.

0: sa Bicolano, Oragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Your most wanted OPM standards.

The Music of Ray Valera. Ako si Superman. Minsan pwede rin Batman. Huwag lang Robin. Ay, magandang morning po sa ating malakantabay sa ating adyaan. May mga kumakain pa ba ngayon sa Rosales Eatery kahit Sunday? Alam ko sarado sila eh. Good morning muli kay Manong Nelson Rosales, kay Nanay Rosita, of course kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Ate Grace. Kadumagan rin po sa staff ng Pacifica Agrivet, kay Manong Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jan, of course kay Kuya Mike and Ate Eileen. Kadumagan po sa inyo. Maraming salamat. Ito talaga mga suki natin nakantabay sa atin from morning till night. Also making a big wave dyan po ngayon sa DBP. Tama ba ako? Oo, sa DBP. Legazpi City Branch. Always listening daw, especially mga pandiurag na mga guards on duty, mga security guards, sa pamumuno ng kanilang floor manager, si Manong Arnel. Sir Arnel, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa arawang pagtutok po naman sa Radyo Uragos. Eto na si Tito Vic and Joey.

people. All playing right here on Uragon Sunday Special.

0: Basta bigulado o ragol!
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner!
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: They don't play this like we do.
10: You've got the magic touch.
9: Cause we're playing the best there is.
10: It's not unusual to be loved by anyone.
9: There was.
11: Start spreading the news.
9: And there ever will be. Right here on Uragol Sunday Special.